Amta isu baca mui gula bui tas nawe na empat suka sebagai sunanya iku cak baca mui handa jitu kena ente baca mui gula bui pi nawe na ente nanyo nasi spa handa jaja suka unspan iku nanyo kuas baca mui isu baca hiu nawe na en kuat asyik jaja suka baca mui handa bui tas nawe na ente nanyo iku cak baca mui gula bui pi na asyik jaja suka baca mui na ente ba jasa baca mui handa jaja kahiu nawe thananyo sawai sepajamai ya ai sumbat juga su cham sepajamai ya walapan hawai wana guna nyu mainyu jamai ya jasa ba ai sku ku jin ya walatan jin ya jasa sepajamai ya ungu bagwayu ina nyu chunda na shu ubna yu jasa sepajamai ya handa me wana wazio wai sepajamai na ende ba jamai kahiu na nyu na shu ub ku dio jasa sepajamai ungu bapahi gana untunde ya yau ya uz ma dio jasa sepajamai wala kahiu na wana ambat ku cham su na nyu Kita suyo jamu ye, ungu bawala uh nawe syajet kue supa jamu ye handas kamu nanyo kue supa jamu na ente babu ita si jamu tau na en supa jamu handa jamu supa nego nanyo ay supa jamu na ente bakahiu. Asyuk jamu tha jamu ye iko syak babu iwa nawe nanyo ay supa susni kue pa nume supa kah nawe jabya nanyo jamu tau jasupa. Igu esak pajama ini na puywa na upni pa aisyu bandu meh suka na wae ziat hasil jas pajama ye aisyu puitas na wae nanyo na susni pa nme hak shay igu esak pajama ye handa cha na wae engkau nanyo jas pajama ye na ente pa kahiu na wae nampat suka zawal hasil igu cawang sunai igu cawang finzai igu kinamusta nanyo na susni pa nme hak na wae engkau na ente